Bolivia suyunchesca, Guajmanta uyunankunan tian, ñankuna uyunankupa, llankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakui alien ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa, Boliviaka, Guajmanta uyunankusu, ñanka Bolivia kashan.

0: govcom.
1: Bolivia suyunchesca, huajmanta uñunankunan tian, ñankuna uñunankupa, llankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakuy alien ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa, boliviaka huajmanta uñunankusun, ñanka Bolivia kashan.

0: Govcom.
1: Bolivia suy un chesca, huajmanta uñunankunan tian, ñankuna uñunankupa, llankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakui alien ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa, boliviaka huajmanta uñunankusu, ñanka Bolivia kashan.